Yeah, tapi ko nga vi iti kapayhan kyo Kanjul o Convocation Institute Pinsingihan Kamontilian Kahidasan Malaysia Zone Sabah taon duvong ay buduvong pramanom do ontok ko pramhimo ditibuhan ko vahu kyo tadaw ko nom iti do jam ko vahu dong suvab gisom jam ko himo min sasadop idhintun Chancellor University Malaysia Sabah UMS dari kapayhan pa yung ganap kapasa tumubong di Aniza binti Anwar inumbul aiso iso sizam vahu duvo tu apat teko Irita binti Alip aiso iso anom vahu tahu iso anom iso himo duvo paguhida poponi sudah hazau ya sisi watok pumintong di tia WhatsApp agumu tapi nai pinapabu sudah pasan di tinga aiso do popohom sudah pasan tanau baino kya ait padiongan kamay di mitia isaiti Wilba Manta Duvanson John Tati ingkan lagi insan dan jihad di mama son ngabi dok pipo sian nang sebab kumata insan dan tambahut ka i mulia ka Frel Reta Kinajil ka pipo sian nang sebab Helen Yong Richard Binginos Joseph Potilu Sevegut Marius Morudim Alicia Lilim kopi pesian no suvab Iyunggun Gandarong kopi pesian lagi Iyunggun matata tamparuli I Red Devil kopi pesian Red Devil kopi pesian kumada dia zo ama mason ngabi zi hoditi do kopi pesian dong suvab kumada toin senan tambahut dan nopo-nopo pengongau ka. Dari kano memohi seginawa, kano makinang duva po hazaw, duva po bago hazaw. Mantadi Joseph Lodin iti. Tu apulakis na ikat pinulakis da manupo da hazaw papatad kumada iti id RTM. Dari gumun hazaw da disida iti da iti id RTM. Dari iti duva po bago hazaw ka bago daw. Kapaguhu pa babuta zau po ka. Sutanan da hazau da kadazan.

Isono boss to toko. Tu boss na po nga iso ko intutunan do tinaw. Tinaw kadazan au iopunso doy pamagunan. Nung tamay mo magibo boss to ko day kadazan.

Ya, tapi kau avi, ihana apat hosau bagu, loi dok sembang dok quality, nong audio su. Jadi tu mian busta kau, kakal pakai timpu tak kau, loi dok babasan diti, kapain tutunan dok hosau kau bagu nga, iti ana padi hosau kau ni kuda bayno nga hosau hide nga viti, loi dok sembang bos kedesan. Tadi kini nga tak kau hosau aisa sufai isiau nong kadi ayuna majabin.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilit, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koing, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man, papatam, pompod sa gilit, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilit, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Tumay ko nga binamay ng jam, kavaho to ang pagminit lang sa vabin, pagunta ko.
1: Apal, Tony Bo, taraw, bye no.

Tapnay ko nga Vicky Vadity, iso ko pa hansong hamin, ikatotoy mo regay. Iti na panganambit na gay, mantadi Danny David Pan, damantad kampung Kohizan, Kabusak, Pinampang. Papayho na minidupagun, itati kodot, di jam ko himo, duvong param himo minit, min susubab di bayno. Tadaw ka apat ko param tahu di tibuhan kabahu, nadayho it kampung Kohizan, Kabusak, Pinampang. Mantad no kaya daniti do manudi papayho do paganakan vanak om paganakan pan doy nambanopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok tuwas ako natinan di tangotiyagak tati kodot do ontok tadaw ko onom ko paramhimo di tibuhan kavahu do jam ko paramdufo tangadaw do dayho id kabangan kampung Kabusak Pinampang. Moy do ato hinasan ka sa di susugot ako. Kapayhan song hamin na palitingan nambit agay mantadi Danny David Pan do mantad kampung Kohizan Kabusak Pinampang. Papayho do minidupagun itati kodot di jam kohimo duvong operam himo minit min susubab di bayno tadaw kaapat ko apram tahu di tibuhan kavahu nadayho id kampung Kohizan Kabusak Pinampang mantad no ko yadan iti da manudi papayho da paganakan vanak om paganakan pan doid nambonopo om tabinay walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok tuho sa kanotinan di tangotiyagak tati kodot do ontok tadaw ko onom koprom himo di tibuhan kavahu da jam koprom duvo tangadaw da idkabangan kampung Kabusak Pinampang ingkakan iti kapayhan no suang hamin.

Pason ko iadan man tadagay doid sa VFM kos sa himbahan bos kadasan kuma do paganakan in atong kisadan do sanguhon di kaupusan di ho di hansan avakas ginawa tumugubang timpo ko iadan iti siyono man tadagay.

Dahil ito rin ko nga, Vi, di ba natin po tako, dahil kasi yung banat ako, iti kiva para misa, kung habi para misa minute pa tako, dahil kasi yung banat ako, duwa ko sa po nison ko, pumpusan pa na, gita kasi yung banat ako, doon ko suvab diti. Kapag uho ko sa di wita Japanese hizab ko, so tanon daw ko sa di Madius Japoni, timbagos pupusan. Dari, kumata rin nga, Vi, katawadan, niti kampasatan niya so dahil kasi yung banda ko niti masa daw Facebook daw sa Bobby FM Ibra Mat Akib isa yung iti nakakasupan ko to gumu siya ko niti maging si Patson Rina Williana i Maria Juhan i Dolph Peter Doll Jaina Takag kapi po siya nung suvab gumaday dia su Matilda Monuit Seva Guiti Paul Eric kapi po siya nung suvab Sabinus Gabu ayun sa tambahot nga video ay do Facebook do sa Bobby FM masa do TikTok do sa Bobby FM katahuanan kumada dia su awan nga ay sufan tapin nga video ipinapabuso do pason masa do WhatsApp do sa Bobby FM katahuanan do sa kodong dia su kumada ko sa imbahan do takoriti dari tapin ko nga video tipo dia timpo da kangan dia su do ko sa imbahan do takoriti kanahivay makinong wabago do ko sa imbahan do tako jam ka apatahong pod minute do min susuvab suvab. Insan po katuha daw na muna kinungaw, dahil na ako po nga video namot, om kapiso mo vago do minggu tiso. Bye-bye!

sa kondom sangpo katulo ko hapiti magbakla kita pabalik masiaran Bajaw Hiling Sama. Kalangan si Eji rayangku nusul selepas si Eji tu si Boboy lagu pengintoman.

Jam ka tulu na yo rapa magunan takau gitu na yo sabab VFM kasalulan na ragoromorot pasti sinanganan takau monsoy.

0: Hinil raitu talu liliwak numatu otakara haling ondorondo kaulayan pinatunggul paringoho ditaka. Ringoho muyo nina tangan kaulayan taka tukir oro ka apat ra minggu rejam ka tulu apat ngoparam limo nga minit ra alondom. Sabah VFM pasindanganan taka onsoy.
1: Hai, awedin ang korom. Kan saya ang kiningo ra Sabah VFM kasuluaan rahumurut pasindangan taka onsoy.
2: Ayos na mga nang takapero na rin ba? Ito rin, Julien Taray, Kaulayan Inangaan. Iningon takaw.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ralalaing, intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pait na kau tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

pangayamutan.at o kamayan.at at tawan de ka pencemaran udara kat berus de Melayu nga konsikahan hiti ida po nung kota Kinabalu nga nakasurat sa ginumudot iti kamayan.at kasuratan na po iti Index Pencemaran Udara tika IPU at umano datimpo dit o tapot tabinay ko untuk ditaraw bayno untuk ditimpo dit tabinay ko nga sa ginumu 6 na hapadam 5 ama kumyan na po ilo nga kumyan dot o suhatanan iti sinuratan Index Pencemaran Udara tika IPU kumyan dot amok lagi ayamut kopyo iti tawan tako tapi neko

0: Ikaw, asa nang ba?
1: Ya, iradit. Nabaros ko dito naman tokla team po dito tapin ikaw. Nga. Amiampay to ko dito ababayan. Sinding-sinding na wagu. Man ko po niyo iti sinding-sinding wagu. Antok kapulabusan. Antok adit pinalabus. Antok adit taon 2000 na po naman. Isom.tulan.kawalo adit. Batam na ikaw iti sinding sinding wagu man tadi Martinus iti piupusan to kadi tika no kinong hato ka

Arada ti manguhot apa yang kuro hadat apa patut ditisinding mangaid nerdi montok adat man pasalim boho id radio RTMS sabah lebih na id boros datokau apa yang tebeneko kumado kayu ditara dati sinding dit sinupu nga mila mando kayu potodo id cover album lirik dekara roitan roroiton am nagi it a sinding it format that mp3 man na popo todo mga it email urrkrtmkk@gmail.com insan po iti email mantok dat man do kayo po todo nga it urrkrtmkk@gmail.com kumado kayo it hilo dati sadu diti matagal na drumikot mga it hiti nga man po po todod maya dot email man po todod it community cover album lirik de karoroitan sinding di it format dot mp3 community dot it timpu dot abana di tinga community dot sinang na di po aruhay na di po pato dot sinding may community dot tagal na drumikot dahiti nga maya na pod email. Amanto ka pala nito pinaikaw, it's sinding nit pinatod do kayo nga kumayon dot sikap nagi dahay dot akito kaya to pinaikaw to katad na pa do kayo nga kumayon dot adangon na dahay to si sikap. Harada ti dot manguhot na kuro to adangon kumayon dot yah montong dit roroitan dit sinding atum paimpanu id boros dot id boros dot tokau teka paingkuro batem dekau apa gulu kemenyan dot susuyanku anakuro tu kiguna sinding di man sampipio id boros dot tokau nga man ko pailo nakuro antak dat timpo sumusuhot diti kapagulo dila sining mantad di Dominos Dos isa sining dat wagu iti raitan dat tabinay kalangadan ka diti isa sining dat wagu mantad di Joseph Singkawan anaru napoy tapudapud kenaw kinangatakaw.

Assalamualaikum. Kumanda kayo di tararati sinding di nakatad kumad hiti id RTMS Sabah lalabi na kumanda kayo di manupo diti sinding id baras datakaw nung harapong hatan nga mila rumamot dat unit rakam kana RTMS Sabah ida timpo datupis mantad jam ko walo kasabon gisam jam ko lima sedapon ida piramutan dat aso walwalo turu isa 2344 pagkiyoputan dat isa 42 turu paguluh tabi na ikaw paguluh dat akaw ni hasinding di sinupo do kayo kamayon dat harap po pagadangan kiyo tabi na ikaw nunuhit adangan nunuhit man adango kampay na at lirik te kararoytan nagi it kamayon dat arrangement dat music nakuruto man adango yeah kamayon dat ila nakaturan dat apagulo dat kasalimbaw wat sinding-sinding it poros dat ako nakuruto man adango yeah asa na suway mantag dat mamagampi iti kasanangan aditi sinding it poros dat ako kumada kayo ditara dati panghatan nakatod kunahot sinding nga kakalpod amo nakaw ni yeah pagulo dat po niyan yagalit na baras ko ditino nga man po adango yeah mantok dat amangilah pangkurahot kinatusan dit sinding di sinupo da kayo mantok dat sisikap nga rumamot dit unit rakam kana RTM Sabah itimpo tupis magalit na kalambus ko numbur ditino aso walwalo turi sa 2344 harap dati panguhatan nung amo na po kasaga dat man po niyo nga pangkuro kada ko susa nung kinatusan na po pagulo nung amo na po kasaga nga tatap kiharohat kasiwatan dat kumado at pinayko ato serat na pa man adango nga man po sur man dahay po surato nakurohat sinding di amo po kasudong dat man po niyo mantok di at pinayko nung kaguli it sinding di nung sakirad amo po kamiyandot nakapas kad boros dot ningris nga kada ko susa ato manhak yahay kasay do kayo kasiwatan montok dot mongin sonong dot sinding di apaguluh dot man po niyo kamiyan dot amu ibo apagun kopi yoko turan kamiyan dot nung harohot amu ko sudong nga komendat milohi man insa nangay. Batam na ikaw sining na huwago sumusot iti isa sining manta di Marcilus Marius iti raitan dat anda doho kan iti sutanan iti sining manta di Clarice Vitini Lajibin ida kaposyon suhutanan kagu talo sining misusuhut isa sining manta di Junilian iti raitan dat langadon do tambalut kan iti kanaw kinahotokaw

Ya, tapi ni kau isang tak jam dah tu kuma telu. Maya di tidak di keselimbahan apa yang sekau kuma dah kayu. Adi tak kakal pemakin ngau di ti keselimbahan atau kau antak rat timpu di ti. Bisa nangan atau tuang kuma dia Paulinus Ginon. Kadau di ti mindalan lagi mindahu iti mangai pemutung. Ba, lagat-lagatan kaya tapi na Paulinus Gion. Apaan sih kau nagi kumadia tapi na Paulinus atau mayandat asiwat dat makinangaw diti kasalimbahan atau kau kapisanangan ito tuong amaliwan kumariti tambalo to kau Marius Marudim kapisanangan dato tuong kuma tonga tambalot ka di Marius iti mantad nagi iya tapi na yatim iti kadaw diti naka oh iya megal na po kadaw diti nakasalimbaw nagatang nagata nakasalimbaw na antok diti no antok dita pelatan.ajam.akasiam tapi na kadi yatim hiti tamparuli nga alasu mati kapyo it manangaki ko manikita daw ngayon ko po at ada mga hilad sikul. Yeah. Konsikahan nagi kumadi tabi na yatim diti. Ato akum yan dat aparo papatad dat manangaki may sikul kyo. Bah, nunuit labi kigunong akum yan dat kasasayto ko dat manamong kalidasan. Kumiyandot, yeah, anong kasidang, teka, kumiyandot, nung megal di yatim diti, mga, ano rin di, papatod, nagi, magungay kago, iti, kaya tayo tabi na yatim, ano no, it labi kiguno nga, kadalihuay, dat manang tupi, kaya tabi na, nung harahot payong-payong, nga, sanang nagi, mila na po nga iso lang katingaligan mantadot mangilag diti ontok dat alasu dit adalan batap na ikaw sinig mantadi Chel Michael iti langad ku upus ku kaditikin no? Kinangot ako.

0: Bonjiko.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bonjiko nopo ngak ruhai pelambus. Yolo no ito san ginawa kano memberos Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko, hanto kumadulun suay sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asalang takaw kumadulun suay mausikod panghupan diyalo. Bonjiko!

Sedusuang ginawa si isa sinigmanta di Mavi pinambatan di Ron. Iya kumano kayo it hila sadu hila labus pagun. O pong sikaw to kasasay makinangaw am tumano ditika sa limbahan na to kaw. Bisa na nga natutuwang kumaditi tambalo to ko Johnny Upin. Ano diti ka bisa na nga natutuwang taraw ka apat. Kumatang nga tambalot nga wi kumadi Jonis Masantil, Jonis Mantahan. Lagi kumadi dato Elizabeth Maurice, Joseph Batilo, Simon Justin, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Tensanano, iti kambulutan, kingaran egisom.z. Amo na gyaliwan tensanan makikinaw sa Babe FM kasalimbahan Boros Dusun i osanong kopyo tabi piwabasan kadi Charles Loginoniti. Ya kung si kana mo agigin ako mandiya tabi na Charles kung si kau to kasasay makinaw diti kasalimbahan ato kau. Pasan sumusut diti manta diti tambalo tokaw. Kabisa na nga natutuwang matuwang diti manuli ako padpason. Kumadi Marius, kumadi si Koyokmen, Simpson Gimir, Yanggun Gondorong, Rose Itzugut, Lucy Doyo Helen Yong, Yagang Itkay Madang. Tensan na iti kambalutan kingaran egisom.z. I know may toko pati lambuso pag yung balutan iti Sabah BFM adamot dat po yung pasi kada diti to magipapasan iti Sabah BFM iso tanda sa kodong toko kumariti dati kasalimbahan nung akon kaya tim na kodong nga isay po nung akon ko bay no nga sera po ka on sigaw amo agigin ako madia Johnny Upin dua dilir ni Erina John. Jam ko permiso doon na pwede mo ng minit at natutuwang tabi na ikaw. Sining na sumusot man tadi Alistair Leonard Alay Misuay no Ralanto.

koilo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit o sonong montok tundundu. Kaparagatan di tinopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sonong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

akapan nai kaki. Ahinta na ang iwi trapuso taka apiha, am ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

0: Nung kotay mo ko, dohoho, di ko sigo ginavo. Mantan bogisan, di aw otutunan. Tay ko,
1: kikotumazan daming hahasu. Sabagi kaka, mantan bogisan, papakwasa.
0: Pasagwa tutulus, kumain balay pulis, idodos.
1: Ingato, kapodipuan masa telepon. Paguhuy atagakan ko na usin, ipiopiopino.
0: Kapasawan niti, mantan suruhan jaya kopibasan o Multimedia Malaysia, MCMC.
2: Aming,
3: Dodi,
2: mo'y zapo kaday di naikya. Nakituhong sila na papatunggo na bandila.
3: Tumanod ko? Ta, woy, kaditi. Aw, manuhong ko di naikya, teko mga iso mo di Mimi. Tanak di naikya di. Ay, nakasiwat. Kapabago dumahin basan, kapabago?
2: Apo sa uzo, bo. Anangan manuhong tuhon. Akan ko, aw, kanakoy ho. Iti basan kunti, may ganang irate matanaw ka bansan taon niti.
3: Oh, thank you.
2: Oy, tando, Malaysia, prihatin. Hobi, panibago nung kagumpit na papatunggo na bandila. Izaw na, kapaguho.
3: Oh, no. Akan niya ko, sabap mimitay na.
2: Izaw, timing. Akan ba? Tapat ako ka tumanod?
3: Ako naman. Kiba, pakalaja ko niti. Nga, kapasa ka mo noong nag-a.
2: Kitong doon no bagoy na.
3: Kilim tabi kanta ni Mimi.
2: Hi! Izyaw riti. Izyaw nga kigiginavo nagkikumari si do. O,

0: Pintaon da na nga, Vi. Iha bandila, hozaw na gara ko.
1: Pintaon da na, boss.
0: Patimpunan tako na di. Pinsing umasa na babazan, papatunggo bandila, babay na. Isay papainsabat bandila di.
1: Zikulot, boss. Nakataon da na nga, Vi, boss.
0: Kada po. Tiya, nakuha to na bahing bandila, Malaysia diti. Isay na kalajak diti. Tuhon ko nang ko na Malaysia. Teka magigisan subay. Papatunggo bandila Malaysia panganabadong. Vasi patuminsing ubas nagi. Hey, kain titi na kaza. May patunod ay na bandila.

Gamay no, jam ko na mapadam 2 minutes no nga subabid. Pagunta ko diti, kapibosyan no nga subabid. San po? Tapi na di katatanod do, magkinangor ko sa imbahan, boss, kadasan. Do, tadaw, ay na tadaw kayo mo. Kayo puson, minggo diti. Nga, dahil pintangan, sumok na, ipintangan, buhan ko baho. Timpo tumahib out of few manan. Ay na mo, nag-isam no diti, tapi na eh. Do, masa papanaw kulita. Patad tanak may sikul, menungaduk menangaki dati. Kopi bos yan ko di dia zu. Kotao dan, pengungo dok seiman bos kedazan. Maza in Astro Vahutu Aiso. Maza dahin RTM my click. In kulita, maza dahin handphone. Omdain na nombo-nombo. Bah, no kotao na nangabiti kapabalan sosial. TikTok, Facebook, WhatsApp. Tapi naik kong abing. May muslim ka seiman bos kedazan. Kinangoto ko zau diti. Pisa nuvo ginavo, komozan nakopisa savo. Maria tatiyamis kuntingan. Kinakotokaw.

0: Andaman ko tamay mo ina na manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan niti. Ob na kintahan ko, ako ginavan ko, miyampay pinapohimbay, bandila, jalur gamilang. Katabihan tadaw kabansan.
1: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyozo, kapahihan.
2: Tignan ko nga, Vi, tumiyamos na po na yung kasayman, Boss Kadazan, iti paghuhuy na mamahis bago makinaw na hozo Kadazan na tino tumod pa na tanu ay kiva ko pa yung hanso ang amin pamusan ko inatay mo na gay.

Tabinay ko nga Vicky Vaduvo ko paihan suang hamin inambit agay. Kapaguna po nga natoy mo mantadi may si Joyce Joseph na mantadi kampung tutudu manggatal. Papayho do nidupagun i Denisia toy Dinsia Jangkat di jam kotu apat kapadam himo minit dongo sedop di tadao kotahu nakatahib. Dadeho it kampung tutudu manggatal. Mantano da kaya daniti manudi da papayho di Ginsayuk Baralam toy

kabinay ko avi itpason ko iadan mantadagay montok diti duvo paganakan nakutaguvang da timpu ko iadan siyaw na.

nung sakyo ay na zo kadi Reyna Milos. Tah, ahom malati ni ti Reyna. Tumiyamos din kasay man mos kada saan papasindak tadaw zo din na ikot binasi. Diba natin si Simbah di Indadon? Indadon na po ito binay. Madan si Simbah. Heri niyan tiyo may Betsy Michael. Mas yan, dungo subang.

Maria kadao kano mo boss kadazan ka. O mo boss matuna kadazan da itim politika ni kapinay day damin day naman na po habi na kazatinaw toko kadazan. Dusun. Kopi vos yan ng usubab na bayna jam ko tu tahu minit na di na dong usubabit pagunta ko. Kaya toko na bayna niti ahasu at adaw Kosovan toko da au papatam timpu teko magano timpu tahay de dabus tu au avasi montok kahidasan ni timpu diti sangyan da sansagan dati da humabus nga panambas ano ti manambasan teko manampazung ingka kada kahay de dabus nigana ko sa diti ababasan mamutu sakot om susuvay po. Tu kibana ko paihan na tayo mo toko nakabasa ko yung matu kani tapi na ito nakatazad dahil kapabalan sosyal nga paintunod ko sa i do koing kapason ditya hinasok na tadaw bay no na po nga iso sabab daw kiba bogisan dahil pagunsungkan tukad diti do natutudan na kotohunan dadi ha hisun nga tumongkop di di o sebab do no kuatu o hihi sun o ikinay sun nanto ko au ahidas sa tongus at tamban bago da hasu tadao gumuon manginom na vaig nung kapasa nung o gumuon vaig day dami di paduan nga hindu va intaho min padu nga au i kahasa kada ano po do hide bago kani ha. Abi ibago vaig. Nadiha na kapasaban de binay, ano iki gunong gugumuan manginom de vaig tabang. Teko vaig di ay so hongot. Mantok kahidasan. Kada kasa na manginom di kihongot. Tu akon ka timpu na manginom vaig di kihongot. Kalati ko matu kani. Ito ho hobo dati di mikivada puta. Aw tagal ay tan ko sa mo alatiani. Panggingis si mamay si ninay. Sengyan ko mo na miya gani. Mata pinay ko nga mi, kada hivay, jam ko tutong pon minit. Nuzudan hozo sang koton, paintown da, no? Dadi, nakoton da ko, no? Dadi hozo niti, kopi mo siya ng pibabasan ni Rosalind Jomilona Gidius Malanti na mi Farah, iso paganakan niti. Tangkahamay ni Hanale Anavao Swimming. Iti na nga bihozo o ngunis o itimpo niti nga katumbazay no kadibolis jamilo kinoto ko po.

Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando hundu kumuhigan tokaw nopo. Zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, it kawaygan Sabah, kuma eskom, id numbul, iso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, iso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, iso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian toko do Eskom o Maritim Malaysia, mangumohig katanangan Malaysia.

na na kasudu kasa na ginabi ti hazaw kanit na pinay hazaw ginaban di ako na di kaka ginaban na sa mulumul na kada kasusa na pinay hazaw to madbai kanit kosmas chin san pingaw nagi o song hazaw daw da dongo subabliti na naman na po kasin dako kubagot tadaw zu na miyampay di hatadaw humisaw na pinay kanaw musikaw Datu Elizabeth Morris.

sangkuali nama sangian ko ngau dah hozo demi gaditi hobi pokozo hozo di kiba pionitan doko basanan megaditi aditi ioi tanda agung agung kuyu u Matilda Mojun opo ngaiti ko ngau kona di dah hozo sangkotaun kyo pintu ndak pano.

0: aswaraw tamay mo.
1: Pakinangaw na dahil sa isang kataon.
2: Pointon da ko no? Tumasahan sa na pintoon da ko no kaya tabinay na magkinangaw na hozo sangkaton. Iso ababasan di papatimpon do kanangan do magkinangaw om humozo hozo sangkaton. Masa diti kiba di pibayan do hozo sangkaton patitikiton. Adi katohadan da binay do miyampay do ababasan diti. Miyampay do kupi-kupi do dongos fam diti. Tabinay nga binay kaday pangakanan. Maso papabohi tayo ko manay na do tabinay nga binikot day kaday no. Pahingongo, vago, pahinguni o radio. Katohadan da binay. Tantu o sindak. Tu kohis ko sa dagina mo di kwekot na kaday mo papupuodan mo. Tapi na yung awin na dami na po isa ko si patanin na ikot binasi kada habos na itim po magadaw niti ahaso at adaw pa hindi ikaw na po mamiyumon na kandaman di itim po nakatahin niyan pa yung hozo sa kataon ba tapi na yung awin may dao ambanan. Kinungo su iti hozo kapaguhu. Tanak vagubay no. Mini inus.

alam may anangan teka gumu anangan hozo ditino di mini inus tabinay ko ngavi kapivasyan di diaw Rainer Steven Mimi Leong Waterfront Jumping Atung Andong Junis Lime Zandi Dolores panga anangan diti hozo tukahahangan Shelly da it clearip kinarut noy kot binasi DJ Elisa omi Ryan Lombard omi onong na panga Minneapolis miampay da pinapo kilim da tanda hongon may di da pengka kamay di to pinay very good kamay di da boss da boss boss da guy mantap kamo bago ang pengka kani miss patuhodan di zo i Rainer Steven bah au zo magantob da kanangan nuda makino hozo sangkotod sumusut iti Hansan Pingongo nag-iisong hozo diti Datu Claudius Sundang Alex Niampay hozo Ada zo in Sudai Kinoto ko

Nekat lina mai kani tapi nai ogumu anangan sengian nuat ku vagwiti masa ada TikTok anangan hazau di datu Claudius Sundang Alex ada zau insudai mokiho kodati do isai ngabi mama main do tunison ni pinagampot hazau di datu Claudius Sundang Alex tapi bosian di deo datu do miampai degai doi kesimbangan diti hazau do paditi kadi datu Claudius na niti na pemusavan the miampai hozo di Elvis Presley. Pahit ako bagian tok timpu di naikot ako sa the Elvis Presley na intutunan api kananangan ko sa the makikinungaw sa pamugunan i ay tanda don't leave me now na intutunan di untok taon anong nga padan po dadi manunupo na hozo untok timpu di nga kovovozo na hozo nga vidi na intutunan. Ada zau in sudai nampet do tinimungan koral kani datu Claudius do kepaihan dao diti ini pengabi mama main nga i pat datu pat Michael datu MY Ismail omi John Fabian I know na di siho diti tapi nai nah hiyo no iho pedi akan daman tinimungan combo di Patrick Juice AJ Ajamain Momen Wali Basil Malujang i drama do mentad sembulan ka oh iya no vokon i mama main mina gampot diti kotodan datuk Claudius Sundang Alex do pinapay hero toko do kapayhan di nakapanak do kapayhan kuma do makikinungaw i timpo diti ba tapi na ko ngabi naikot binasi kan iya Dolores asing dehun sedu ngakongo tantu hangadon do muhi kampung tetapon paginaba kadi Joseph Petilo tapi naik ko ngabi hansan pengo nagi ohumozo sumusu diti Zandi Agnes Kulungan pintantu na po mantade kampung nosom somulumuzo mandadiao

Kotau dan dos sokodung dia zu tapi nak kong abi bah mantado hozau di ngatan ku zu makin ngau hozau kinum tabugih mantan papar Datu Justin Stimol.

Nah, tapi na kong avi yati ko mantan papar kinum tabugi mantan papar. Kibada ti Susanna da Hozodi kaniyo tapi na nakwato kibasa Susanna Hozodi papar. Moy ahaw dead limbahaw, moy apit dead surapit, moy ambo dead suwak bunga, ngan nga bida kampung dead uvang paparite. O hobi na ko sa panong limbahaw, nay kat binasi, adadi na hozo, hozo sangkotown. Bah, posindakon ko bago tadaw zu, tadaw di baino, tapi na ikong abi di baino, jam ko tu, himongopon minit, dongo suvab, id pangunto ko. Kibari ti hozo ko iiakan kasado kinongo ni o oiton yung pay ko hozo ko amtu ni zon minagampot di kohis kaso zo nakosomo datu MY Ismail.

na na pinay ko nga vin. Nekat linamay ka niya. Tanto na nakatanod-tanod ko na humina sa Audi. Na oitan o oitan di na kokomoy, na songhun, tando di nahasan daw na minintong. Tau-tau uhun gila. Pengisan hud sim-sim sandakan. Isok kinaisanan mentok di kitaluo. Pengusapan dahil paghuhuy na kong dahil na itiin Bukit Padang. Nga nasa kanto mo ba ikani tabi na ingka nakabahan na humazaw di tinui. Tumi na hazaw di Dato M.Y. Ismail zaw na kasama. Bah, angatan ko siya zo na magkinango mamuzay ginavo di kahahangad nga kada kaos kamarsingyan ko ngaw na hazaw sa katon kaya tabi na Tuhozo nga bi di isang kataon niti naikot ko sa rakosahut ay suang ginamo na kapasa ko na tumanod humozo to kanangan om naihan tuhozo niti iti na hozo di Jovita Chin kaos do ginamo.